0: Yakim ko para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad?

Snyder sa buong Pilipinas. It's 9:17 a.m. Namin Asan, and welcome to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. And what's up, Dream Kada? Isang nagiinit, nag-uumapaw at pasabog no Wednesday morning sa ating lahat. Nandito na naman ang inyong paboritong boses, nagpapakilig at nagpapatino minsan. At magpapakwento ng mga maiinit na kaganapan sa buong mundo ang nag-iisang ate, DJ Senpai ninyo. Apat na oras tayo magkakasama rito sa Dream High 104.7 Dream Radio. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, kaya huwag na kayo mag-isip ng iba. I-tunes nyo na ang mga chenga nyo, dahil ibabagsak na natin ang mga balitang pwedeng maging topic ninyo sa group chat upang pagising sa mga antok pa dyan. Let's go! National Politics Headlines, The Benta Chronicles, Minas and VP Sara Impeachment Trial Update. Mainit pa sa bagong luto na pares ang nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara Duterte, sabi ng prosecution panel. Mastermind daw si VP sa Umanoy confidential fund scam, at may mga pasabog pang lumabas na ang ibang pondo ay ginastos daw within 11 days para sa mga obligations noong mga nakaraang buwan. Diyos ko, 11 days challenge lang ang pag! Sure na, well, state of calamity and leptospirosis alert. Dahil sa mga nagdaang ulan at bahay, nagdeklara ng state of calamity sa ilang bayan ang Mindoro tulad ng Mamburao at Sabayan. Samantala, nag-aagawa na ng higaan sa San Lazaro Hospital at NKTI dahil sa pagdagsan mga kaso ng leptospirosis. Mga besh, huwag namang lumusong sa baha kung ayaw niyong magka-leptospirosis arc sa buhay niyo. Make sure lang po na protektado tayo, naka-boots and everything in between. Samantala, Bulacan flood control drama. Nagpaliwanag na ang gobernador ng Bulacan tungkol sa usapin ng higit 40 bilyong piso na flood control projects. Ako! Nagigigil ako eh. Sabi naman ng palasyo, hindi raw agad pwedeng husgahan ang government. Kaya kahit may mga di alam, ay nako, ay grabe. Sana all may memory gap sa multi-bilyong proyekto. Nakakaloka. International headlines muna tayo. Minas ay globe-trotting tea. Dolly Parton passes away at 80. OMG. Isang napakalungkot na balita para sa music world. Pumanaw na po ang tinaguri ang US country music legend na si Dolly Parton sa edad na 80. Rest in peace legend. Naging yung Jolene ay mananatiling anthem ng mga pinag-aagawa ng jowa magpakailanman. Samantala, Zelensky on Ukraine vote. Tinanggihan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panawagan ng mga kalaban na mag-eleksyon muna sa gitna ng giyera, dahil baka raw lalo na itong mahati ang Ukraine. Robot Olympics in Beijing. Samantala, sa mga futuristic na balita, isang tiyagong robot ang bumasag sa sarili nitong 400-meter world record sa Beijing Robot Games. Pati robot kayo na, mas mabilis pa tumakbo kaysa sa reply ng ex mo. Yikes! Para sa showbiz and sports, mamaya po yan sa ating pagbabalik. Susunod, what is your horoscope for today? Pagkatutukan dito lamang yan sa Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. What's up? It's 9:20 in the morning. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:25 a.m. na minsan, and welcome back to Dream High with your at DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Narito na tayo sa ating Showbiz and Entertainment Sports Zone. Showbiz muna tayo, Marites Central, Ninyo Mulak's driving mishap. Umamin si Ninyo Mulak na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya na-aksidente ang kanyang sasakyan sa Antipolo. Buti na lamang at safe siya at wala siyang nasagasaan. Reminder sa mga puyat dyan, magkape muna bago mag-drive o kayo umidlip muna kahit konti, hindi yung puro kayo TikTok hanggang 3 a.m. Charet. Hindi, busy lang talaga yan si Sir Ninyo Mulak, o diba? So, kailangan talaga magpahinga muna. Umidlip ng kahit konti bago mag-drive o kaya call an Uber. Uber! Su Ramirez mourns, nagpaabot. Nagpakikirama yung buong showbiz kay Su Ramirez sa pagpano ng kanyang inang si Chit. Ito ang sakit na hindi mawawala sa puso ko kailanman, ay Su. Hugs with consent para kay Su. George Agpangan, blessed, nagluwal na si George Agpangan sa kanyang unang anak matapos ang matinding 60 hours of labor. Grabe, 60 hours? Parang thesis lang ha. Congrats, Mom Shi! Sports Zone Hustle and Muscle, Alex Yala at Opes U, US Open, Opes UN. Dyslexia yarn. Si Alex Ayala kasama ang partner nitong si Ugger alias Sammy or Simi ay yumuko at nagpaalam na si US Open next double. Solid pa rin ang laban, Lodi. Proud pa rin ang buong Pilipinas sa'yo. Anyways, Carlos Yulo's next mission, ang ating golden boy na si Carlos Yulo ay nakatutok na ngayon sa pagbawi at sa nagbabagang Asian Games gold medal. OMG, ready na bang igiling ang gymnastics arena ulit? Let's get it! Weather update, the payong check. Mga dream kada, ano ba ang lagay ng panahon ngayong araw dahil umiiral pa rin ang epekto ng habagat? Asahan ng mga bigla ang buhos ng ulan o localized thunderstorm sa hapon at gabi. Kaya kung lalabas kayo, dalawa lang ang pagpipilian nyo, dalhin ang payong nyo, o kaya magdala kayo ng extra patience para sa traffic. Stay dry, mga kasubok. At dito nagtatapos ang ating mabilis pampagising at walang prenong balitaan nito lamang sa Dream High, 104.7 Dream Radio. We'll be back for more, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Susunod ay ang Digila Pakatutukan. Minasan, oras natin, it's 10:28 a.m. na. See you later.

Oras natin sa buong Pilipinas is 10:51 a.m. na minasan. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating topic for today. Sa ating segment na Digilo, ang topic natin ay... Wait lang. Kakaloka. Ito na. Ang topic natin for today ay ang ano ang mga halimbawa o grounds na pasok sa petition for declaration of nullity of marriage. Ayan, so kahapon pinag-usapan natin kung ano ang annulment at ano ang annulment and nullity of marriage. So, minasan ito naman ang ating pag-usapan ngayon. Ano ang mga valid na mga halimbawa grounds na pasok sa petition for declaration of nullity of marriage? So, ito na po yan. Ang mga halimbawa ng sitwasyon o grounds na kung saan pasok sa petition for declaration of nullity of marriage ay ang mga sumusunod. Alright, so ito ang pinakaunang halimbawa. Ito, nawara na liwat. Hello. Ito ang unang halimbawa. Ikinasal ang tao na mas mababa sa 18 years old. Ikinasal na walang marriage license, maliban na lamang kung ang kasal ay hindi kailangan ng marriage license tulad ng kasal na kung saan ang isang partido ay nasa bingit na nagkaroon. Ay, tapos na pala ito kahapon. Ito pala ang ating topic ngayon ay ang... Ayan, ito. Ano ang mga halimbawa o grounds na pasok sa annulment of marriage? Ang mga halimbawa ng sitwasyon o grounds kung saan pasok sa annulment ay ang sumusunod. Kasal na walang parental consent o pahintulot sa magulang na ikinasal na may edad na 18 to 21 years old. Unsound mind o wala sa maayos na pag-iisip ang isang partido noong panahon na ikinasal siya. Next, panluloko ng isang partido dahil itinago ito noong panahon na sila ay kinasal na siya ay convicted sa isang penal na kaso o krimeng may moral turpitude o isang kaso na nagpapakita ng labis na kawalang moralidad ng isang tao tulad ng murder, homicide, libel, or rape. Ibang uri pa ng panluloko ay kung tinagawa

ibang babae. Charot. Bakit puro-puro dito sa ano? Charot! Oras natin, it's 10:55 a.m. na Minasan. We'll be back, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Ako'y magbabalik at kakain muna dahil nagkikipar-kipar na itutok ni DJ Senpai. Bye!

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your ad that DJ Senpai. Only here's the Dream High on 104.7 Dream Radio. Ako ang inyong makakasama. Mga stressed pero lumalaban sa buhay. Comfort zone ng mga dilulu. Pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your chakra booster. Your ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 3. At dumako na tayo sa ating letters, sa ating telegram. This one is coming from downtown near Tacloban. Nakikitando ko no ko niya nga inasulod nga nagbabaktas. Very creepy ka kuya. Tawagan na lang ko na hiya nga Anthony. Makuri maging suhag ha pamilya. Labis na ko na tagatini ka Tacloban kay adlaw-adlaw. Nagbabaktas na lang ko ni katotrabaho kay nadiri ako nga makaiban ha igbabalon hita akong mga bugto. Giniisip ko pa kung paano nanhon pag sasaktohon hita akong sweldo nga minimum wage para kuryente, tubig, ngahin wifi, danay, makapoy, maging makusog para sa imo pamilya. Gusto ko na lagi hapon nga gumuli at pero kilala ko balay nga kalmado nga klase nga tao. Kinakapoy na ako hinduro. Kinakapoy na ako pero kinanglang ko ipakita ha akon kag-anak na ayos la ako. Ogoy mokmok. Mark Anthony. You are tired and it's okay to be tired. Hindi kasalanan ang nahihirapan ka because we are only human. We are only human beings na papagod, na pupoy, no? Nawawasak, natatak. Ano kanta ba yun? Charest! Huwag mong pasanin ang buong Tacloban sa balikat mo, charest! Matuturing magpahinga at sabihin sa pamilya mo na tao ka lang din, na kailangan mo rin ng tulong. Kasi in the first place, bilang isa ka ring anak, hindi mo responsibilidad ang mga kapatid mo, be. Sa totoo lang, at tinuod lang ang istorya ha akong mga kag-anak dida, ha mga kag-anak dida, kasi ko kag-anak dida. Oo, nandyan na yung kailangan magtulungan kayo magkakapatid. Pero po, alayon la, diri responsibilidad hit imo anak. Kasuhag, nga paiskwelahon hit imong mga anak nga iba. Kay iyo ito responsibilidad. Kung diri niyo kaya, ikaw ang pagpinan nga anak. Kay iti yung suhag, may kilogaringon itong kinabuhi in the long run. Okay, masakit na lang kung masakit, pero amo po ito tinuod. This is this tradition of sandwich tradition here in our country is stupid, dumb and stupid. Nadiri dapat na paha, paanuhon pa. Nadiri na dapat pa igpagpadayon pa. Anak mo pa iskwilahan nimo. Bisan pa sinisiring nga may kaya iti mo sinisiring usang anak. May kalugaring unat niya kinabuhi. Responsibilidad naton nga padakuon hera. Ngahin pa iskwilahon hera. Kung karing hero miskwila. Ngahin i-guide hera. Tapos palayaon hera. Para makatukdaw hera kalugaring unat hera ng mga paa. Okay, dere responsibilidad iyo suhag nga anak nga. Amot magpadayon pagpaskwila at iyo susunod nga mga anak. No. It has never been that way. And it should not been that way. Okay? Oras sa atin, 11:25 na, sana may nakapulutang kayong leksyon dito. Ha, akong mga kaigasikag anak nila. Okay? Tama na po itong toxic na ano na to. Toxic na tradition ng Pilipino na to. Hindi po maganda. Nakakasira po kayo ng buhay ng may buhay.
There's another unmute story for us to be read later on. For the meantime, I'm giving you more music only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Oras natin, it's 11:51 now. Welcome back to Unmute with your ate, DJ Senpai, only here. So Dream High on 104.7 Dream Radio. At ito na tayo sa ating pangalawang confession. Galing kay Songs of Palo. Hello ate, DJ Senpai. May dagdag ako sikreto. Mamaya na ko na gintatago. Lihim ako nga nahuhurt ha akong mga friends didi kay kada nagkakalakat hira tapos napakian ako kundi kain ka mo terminal na sin zone o kaya nayakan hira ako nga hala una namon busy ka tapos makikitan ko nga malipay hira haro sira hira nala ako latwaray dito. Ada lang yun, hira-hara ni Haridona. Parang kunahin Haridona, pero okay. It maul-ula kay kun ako it taya na effort man ako para era. Dani kipapagyan ko takalogaringon. May na ba ako malain nga nahimo era? Nga, baga naman ako yung left out na rahin sugad hini. Thank you, ate. Songs of Palo. Hi, Songs. Kuha ko ang sakit niyan. Pero tandaan mo, Songs. Ang tunay na kaibigan hindi pinapaasa sa dilim. Charis. Kung hindi ka nila ma-appreciate, huwag mong piliting magkasya sa isang sirkulo na sarado ang pinto para sa'yo. May mga tao dyan na ibavalue ka ng kusa. Huwag mong ibaba ang halaga mo para sa kanila. Also, marapat din na tanungin mo sa kanila, why? Is there anything wrong? Did I do something wrong? Did I say something wrong? Do I have to change my bad attitude? Meron ba ako? Kasi feeling ko meron kang hindi ka naman ili-left out kung wala ka rin ginawa na something. Alam mo yun? Baka in some way they feel offended. Kasi sinasabi mo palang dito baman kung ikaw itaya ginahatag mo matan na era. So parang feeling ko parang napamuka mo to sa kanila. Ngahin na hambugan hira in some way. I don't know the full story but I suggest na kausapin mo sila. Tanungin mo sila. Mag open forum kayo kasi para naman alam mo rin kung saan ka nagamali. Okay? Mahirap naman kasi na feeling natin tayo yung victim palagi. Pero meron pala tayong maling nagawa na hindi lang natin alam kasi hindi sa atin pinoint out. And it's much better na maging prangka sila sa'yo kung totoo talaga silang kaibigan sa'yo. You know that? Oras natin, it's 11:54 minasan. We have two more stories here to read. We'll be back, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

12:18 na ng tanghali. Welcome back to Unmute with our Ate DJ Senpai. And here's another story. This one is coming from Kengkai of Tanawan, Lina. Hello Ate DJ Senpai, nag-resign ako akong trabaho, hatakloban, para bumulig didi ha akong pamilya ha Tanawan magbaligya ha merkado. An mabugat la akon inaabat kay nababatian ko itakon mga kamag-anak taurok dan nga pinagchichismisan ako. Sayang daw na akon pinag-eskwelahan ngahin na perdi ko no ako ha kinabuhi. Kalala ha ako ng anxiety kada nagawas ako balay kay feeling ko guti ay ako nga tao. Tanan hiragin judge na akong desisyon. Bubulok ko no ako kay ngipili ko no an merkado kesahan akon career. Hi Kengkai, maupingot to imo. Wait lang ha, hindi katangahan ang pagmamahal sa pamilya. Pero at the same time, hindi rin nagkatangahan ang i-let go mo ang trabaho mo kung alam mo namang toxic yun sa'yo at alam mo naman na mas malaki ang i-incomein mo pag nasa, ikaw ay nasa merkado. Ikaw ang nakakahibaro ito. Iba-iba timeline na ito na kinabuhi. Pabay ihira mag-inakandida. Okay, hindi rin man hira na palit. Ay, kung mag-inakandida, palit ka mo lugod para ka mo makasuporta. Ano ba kayo? Ano ba? Hayaan mo silang magsalita. Hindi naman silang nagpapakain sa'yo, diba? Ang mahalaga, marangal ang ginagawa mo. Ulitin ko, marangal ang ginagawa mo. Bangon lang ng kaunti, ikaw ang bida sa kwento mo at hindi sila. Okay? Kung hain ka malipay, dito ikaw. Kung hain mo feel nga nakakaluwag-luwag ka, dito ka. Ayaw pag pahulupit mga yakanera kay malay mo, ikaw na pala yung susunod na Cintia Villorg. Nakaranas ka na ba ng ano? Oras natin 12:21. Ay, wag pa narayton, Kengkai. Importante buhi. Importante nakakakaon. Importante nakakabulig ka. Importante may income ka. Kay may panahon liwat iton nga tatanggalon ka rin dahit kalibutan, tatanggalon ka rin dahit kapalaran. Kahit mga ngadto kaliwathin na maurupay pangabutang, di ba? Magkakaan, ma-hire ka nala. I-hire hira. Suhul hira. Okay, I'm hiring right now. Di ba? Tapos, plot twist, hira rin gin-hire. Ayan. So, shoutout pala sa mga nagkikinig sa atin dyan. Especially kina Kuya Clemency, Reveal, at sa mga katrabaho niya dyan. Hello po, maupingo to iyo tanan. Oras natin 12:22. We have one more story to go. Keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: It's 12:48 p.m. Naminsan. Welcome back to A Nude with your Ate DJ Senpai. Only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio. At that, ito na tayo. We're down to our last letter for today. This one is coming from Beba. Hello, Ate DJ Senpai. Tawagan nila ako na Bibang. Taga-Quarry ako. Dawat nakilala ako. So, mas mo pa yun ta kung dirinig yakan ta kung numero. Long distance kami hit akon uyab, 2 years na hiya nga aadto ha Manila. Ako nagtatrabaho liwat, didi ha West, ha Leyte. Kagabi, nadakpan kuya nga nagla-like, nga hinagko-comment, nga na, nag-heart eyes ha mga babae nga nakikitan niya ha Facebook. Masakit la kay hangin yaknan ko in hiya, nagyakan la hiya nga magsangkay man la kami. Nga OA daw ako. Paranoid na daw ako. Nga tinuod na pa paranoid ako. Kay kung akon man pictures, dere man hiya nagsusugat ito. Gina-angry palugod niya ako. Nag-uusaan ako haamon. Ngahin, napausa na lahi mama nga ni papa kung kay ano nga pirmi nala ako nagtutuok. Ate DJ Senpai, naiisip ko nagad nga makigbulag nala kay total pera man la kami katuwi. 2 years nga wari kami magkikita. Siguro panahon na ba ada nga magbulag kami? Buliga ako. Bebang, ang solusyon sa problema mo ay feeling ko alam mo na. Alam mo na talaga. Alam mo na, nararamdaman mo na. You are already actually thinking about it. Pakinggan mo ang puso mo. Kapag ang lalaki ginagaslight ka at pinapalabas na ikaw pa ang may mali kahit siya ang may ginagawang kabulastugan, that is red flag, sissy. Mahalin mo naman ang sarili mo, be. Kung hindi niya kayang ingatan ang peace of mind mo habang malayo kayo sa isa't isa, aba ewan ko na lang. Huwag kang magtiis sa bare minimum. Okay? Also, ibigay mo na sa kanya yung account niya. Huwag mo nang pakialaman yung account niya. Delete your conversations. Yes, delete it from his end. Para waray siya, waray niya makita na, waray niya mabalik, waray na. Reina, ma-feel niya nga waray ka na. Kay, you only know you love them when you let it on. If someone love you, love them when you let it go. Ganon. Tapos, ayaw na pag-exist na iyagin na buhay. Exist in your own world. There's so much out there. Okay? Maraming, girl, I'm telling you, ang dami mong madidiscover sa self mo kung hindi ka, kung lumabas ka sa kwarto mo. Madidiscover mo yung self mo na, ah, kaya ko palang gawin to. Kaya ko palang mag-paint. Kaya ko palang kumanta or kung hindi kanta, kaya ko palang maggitara, kaya ko palang gawin tong mga bagay-bagay na to na I wasn't able to do before. Kaya ko palang mag-hiking, kaya ko palang magganito-ganyan, kaya ko palang sumayaw. Do not focus your life or energy in just one person only na alam mo namang hindi nagre-reciprocate sa'yo. Okay? Bebang, there's so much more out there, especially business. Mag-business ka kaya, magluto ka ng fishball.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Ayan, happy happy birthday ha pala dyan sa inaanak ko, Nakshi. Ayan, si Trilia San Vicente. Ganda ng pangalan niya. Trinia San Vicente, happy birthday. Naanak ko yan sa kasal. And oras na natin, 12:53 p.m. na minasan. See you again tomorrow. For the meantime, meron akong ipapaalala sa iyo before I go. Ingat po kayo sa daan, lalo na sa malapit sa pedestrian, para wala po kayo masagasaan. Yan lamang po ang aking paalala na lagi kong pinapaalala dahil ito ay mahalaga. Totoo. Sayonara minasan, watashi wa kurizu minasan paides, domo arigatou gozaimasu.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
6: sakit. Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: pinakamalaking event ngayong season, MHA Presents.
1: Halusa.
0: Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio Time. It is now 3:08.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil. Ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.
6: Today's most requested songs. Today's most played hits. Today's trending music. Count it down one by one that no other station can deliver. It's the Dream 20. The Dream 20 Countdown.
7: You ready?
6: Only from Tacloban City's hit music station, Dream Radio. Dream sounds better with you.
8: Dream 20. Fridays, 4 to 6 p.m.
9: 4 to 6 p.m.
0: Philippine Standard Time, it is now 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Inabot ng 32 minutes ang inilabas na desisyon ni Presiding Officer at Senate President Francis Cheese Escudero kaugnay ng online post noong August 12, 2026 ni Attorney Virgil Ligutan na tumatalakay sa di umano'y paggamit ng misleading questions sa ginagawang cross-examination. Sa kanyang ruling, binigyan din ng presiding officer ang paggamit ng mga hindi angkop na salita na nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tulad ng scam, scammer at iba pang katulad na paratang. Paliwanag ni Escudero, bagamat nananatiling bukas sa publiko ang impeachment court, hinding-hindi niya hahayaang magkaroon ng trial by publicity, partikular ang paggamit sa mga social media platforms upang talakayin ang merito at iba pang usapin kaugnay ng kaso. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Jams.

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness. Dream Radio.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Naghain ang Department of Justice or DOJ kasama ang mga attached agency nito ng kabuuang 46.435 billion pesos na panukalang pondo para sa taong 2027, nakatumbas ng nasa 0.68% ng kabuuang 7.2 trillion pesos proposed national budget. Sa inilabas na opisyal na ulat ng DOJ, ibinida ng kagawaran ang naging magandang performance nito noong nakalipas na taon upang bigyang katwiran ang pangangailangan ng sapat na pondo para sa tuloy-tuloy at maayos na serbisyo. Batay sa datos, nakapagtala ang National Prosecution Service ng 99.12% disposition rate at 90.84% prosecution success rate noong 2025. Sa kabila ng magandang record na ito, nakatakda namang tumanggap ng mas mababang pondo ang ilang pangunahing attached agencies ng DOJ, kabilang na ang Bureau of Immigration or BI at National Bureau of Investigation or NBI. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 5.21 na mga Dream Caras, maupay na kulupay yung katanan. Ikaduhang oras, second hour stretch of our Dream Jams. Yan ang Wednesday Hump Day. At narito na po ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Ang ating mga trending na balita online at mga headliners inyong malalaman on air. Let's go, let's go, let's go! Alright, Buzz number one, update po tayo. Today, August 26, 2026, ay ang ikalabing siyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alright, VP Sara on trial. It's the day 19th of the impeachment trial. Okay, Buzz number two natin, mga Dream Caras. Next, prosecution witnesses. Apat ang planong isa lang na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa unang linggo ng Setyembre. Kaugnay pa rin ito ng impeachment article sa umano'y maling paggamit sa confidential funds ng BISE. Kabilang dito si Defense Counsel Michael Poa, isa pang statistician at dalawang officers ng Armed Forces of the Philippines or AFP. Walang isasagawang impeachment trial sa August 31 dahil tumapat ito sa National Heroes Day na isang holiday. Uy, mga Dream Caras, no? Long weekend pala? Okay. Ngayong darating na linggong ito. Okay, so since Monday is National Heroes Day. So walang pasok sa Monday sa mga government offices, no? At sa mga classes, no? Tama ba ako? National Heroes Day sa regular holiday, August 31, 2026. Wow. Parang dalawang magkasunod ba yun na ano na holiday? Just wanna make sure. Check out natin. Monday, August 31 is a regular holiday in the Philippines for National Heroes Day pursuant to Proclamation Number 1006. Yan rin yung buzz number 3 natin. Monday, August 31, 2026 is a regular holiday in the Philippines for National Heroes Day. Alright. If unworked, employees receive 100% of their daily wage provided they were present or on leave with pay on the work day before the holiday. If nagtrabaho, employees are entitled to 200% of their wage for the first 8 hours. Wow. So double pay ang karamihan sa Monday pag may trabaho. Alright, Buzz number 4 na tayo, Dream Caras. Buzz number 4 sa mundo ng entertainment. Entertainment Buzz tayo, Dream Caras. Pumanaw na ang veteranang singer na si Dolly Parton sa edad na 80. Yes, if you don't know, Dolly Parton, kumanta ng Jolene. Ano pa ba? The Greatest Gift of All. Yung mga country songs. Siya yung original singer ng I Will Always Love You na nirevive ni Whitney Houston para sa movie na The Bodyguard. Yes, siya yung original artist or singer ng I Will Always Love You. Sinabi ng kanyang publicist na si Marcel Parisio Campo na namayapa ang singer sa kanyang bahay sa Nashville matapos ang pakikipaglaban sa cancer. Noong nakaraang dalawang taon ay naging bukas ang singer sa mga sakit na kanyang dinaranas matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa na si Carl Dean noong March 2025. Mahigit 50 years ang kanyang career kung saan nakagawa ito ng mahigit 3,000 songs. Ilan sa mga pinasikat nitong kanta gaya ng Coat of Many Colors, Jolene, I Will Always Love You at maraming iba pa.
Naglabas ito ng 49 na albums at nagwagi ng 11 Grammys, kung saan itinuturing siyang pinakamatagumpay na country crossover artists of all time. Ay, okay. Mas maswerte, no? 80 years old. Karamihan na hindi na umaabot sa 80. Blessed pa rin talaga pag umabot ka ng mga 70s, 80s na edad, no? 90s, lalo na 90s. Masyadong blessed ni Lord. Mga ganyan. Anyways, yan mga Dreamcadas, ang ating unang batch of Dream Buzz. Maya-maya naman sa next hour, ang ating second and last. You better stay tuned to be updated. Dito lamang sa Dream Jams, kasama si Kuya Elmer, alas 5:27 na. Good afternoon.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents. Palooza, isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Nanawagan si Paranaque Representative Brian Yamsuan sa Department of Education or DepEd at Kongreso na palakasin ang pagpapatupad ng good manners at right conduct or GMRC at values education upang mas mapatatag ang moral na pundasyon ng mga kabataang Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang tamang asal ang itinuturo ng Good Manners and Right Conduct or GMRC, kundi ang paghubog ng mga mamamayang may mabuting pagkatao. Ginawa niya ang panawagan kasunod ng mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan, kabilang ang mga pagbaril sa mga estudyante. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Hello sa East 22 na mga Dreamcatters, good evening and welcome sa ating last hour stretch for today's program, Dream Jams on a beautiful Wednesday, hump day! Alright, Dreamcatters, alas 6:22 na, nasa Philippine Standard Time. Kadira kita na aton last batch of Dream Buzz for today. Trending na mga balita online inyong mapapakinggan on air. Buzz number 5 na tayo. Walang planong mag-resign. Sino ba to? Okay. Okay, so eto mga Dreamcatters, walang planong mag-resign. Tahasang itinanggi ni Defense Counsel Michael Poa ang umuugong na balitang magbibitiw umano si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto sa gitna ng gumugulong na impeachment trial. Sabi ni Poa sa isang press briefing matapos ang ika-19th na araw ng trial, "I can't answer that categorically. Hindi namin pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. She has always considered the 32 million people that voted for her." Dagdag ng abogado. Buzz number 5 tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 61.65 pesos. That's 61.65 pesos laban sa isang dolyar. Buzz number 6, sports buzz tayo. Nagtapos ng mag-aga. Nagtapos ng maaga ang mixed doubles campaign ni na Filipina tennis star Alex Yala at Canadian partner Felix Auger Aliassime. Matapos silang talunin ng tambalang Elina Svitolina at Gail Monfils sa score na 1-4. 1-4 sa unang round ng 2026 US Open Mixed Doubles Round of 16. Tumagal naman ng 39 minutes ang laban na ginamitan ng Fast 4 format kung saan ang unang pares na makakuha ng 4 na laro ang siyang mananalo sa set. Buzz number 7, last 4 today mga Dreamcatters. Sports buzz pa rin tayo, maaaring maibenta sa halagang $10 million ang jersey na isinuot ni NBA star Michael Jordan. Ang puting mesh jersey na may iconic na number 23 ay isinuot ni Jordan sa Game 3 ng kanyang legendary 1998 NBA Finals. Ito rin ang pagtatapos aniya ng kanyang panahon kung ginawan pa ng dokumentaryo na The Last Dance. Ang nasabing jersey ay siyang game-winning jersey ng 1998 finals na naibenta. Itinuturing na ito na rare na uri ng memorabilia. Alright, magsisimula ang Driven to Greatness online auction mula September 15 hanggang September 29. Ooh, $10 million. Magkano kaya ito sa piso? Approximately 616,630 pesos. Yeah, ulitin natin. 616,630,040 pesos. Wow, ang laki sa isang jersey ni Michael Jordan. Alright, Dreamcatters, yan ang ating Dream Buzz for today. Bukas muli, dito lamang sa Dream Jams. Tuloy ang music right now with Ella Langley. Alas 6:26 na. Good evening!

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo. September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at para nasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin. Sana, sana naman.

0: Dream Radio time. It is now 8:31. Dream Radio.
1: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Markahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza Live with Tubero. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: Dream Radio time. It is now 6:57. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Handa ka na ba sa pinakamalaking event ngayong season? MHA Presents Palooza. Isang matinding gabi sa Bikini Open at Band Expo featuring the heavy-hitting metal sounds of Tubero. Plus, manood ng explosive performances mula sa ating hometown bands, Chirpa, Themata, Wangi Core, Neko Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Abangan din ang mga pagrampa ng ating mga stunning Bikini Open candidates para sa isang unforgettable show. Margahan na ang inyong mga kalendaryo September 5, 2026, 5 p.m. sa Leyte Academic Center. Ang regular ticket rate ay 499 pesos lamang. Para sa karagdagang detalye at inquiries, mag-email sa mha.event.productions@gmail.com o i-search ang MHA Productions and Events sa Facebook. Huwag palampasin. Kumuha na ng inyong tickets at paranasan ang Palooza live with Tubero, official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 7:27.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong kukuha naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's